0: se yaka mo ahye obi biara ya tɔn fa ho de
1: hye hye
0: oh tro sam na ye ba ba kenkan genesis chapter number 31 genesis number 31
1: abafu
0: o kan ahyase ade ba 31 no a
1: wo sura no
0: e kasafa abrante bi
1: shea mo kan shena mo no sabe
0: bishop bodi o de kan kan san yakọ best na kasa so
2: 31 Jacob afa de yeye chade enina
0: enina
2: na enona odi anya sai japadi enina na Jacob pemu Laban enim na pe ente se se de neteka na brade ka Jacob se sanko unanan asa soso ene go bushu
0: na wo go bushu
2: na metu wachi
0: na metu wachi
1: Yeah.

na kamia yɛ sɛ wɔ mo adi atɛm wɔ mo kasa wɔ mo kansɛmfo wɔ mo kansɛmfi no na deɛ yɛ no oyo yɛyɛ yɛyɛ ɛha dwene mo ankasa mo ama nwomfoɔ yɛ bi so akasa akasafo yi bi saa nso ɛnɛ yi

0: ya kakra na dia tu anum eno ano no wawie sempo ensuo na benya na obobi kakra egusu sa na afi o daily activities na o ye munchi chocolate chips na make am for e dia ma
1: ho
0: awon san ka bi wati oni adofo a wote menka wuti mi enkoda na e ko school anopa nya breakfast kakra na nya munchi wawie kra

Mpanimfoɔ ma bɛyɛ bi o. CK man. Ha. Wɔde mfa ntetoo dwom paa. Sawa, sawa. Ah, ah. Minimafoɔ yɛn yɛ wi.

Aona chelet empa ntotseu di etsang ke tsa batho ba na leng chelet. Aona chelet ha o kgole sharp mfanaka.

Aona chelet empa ntotseu di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete. Aona chelete.